0: kapa yona moverexi e to azva molao o ga yona hanera kuri a a mina mfano kuva ma makes moga kuri moverexi yo haki memba wa mina mika molao lo ya ufanele kuva mate ensia
1: ene kere lo twa ene fa tavayo ene melo sa zura peki ma programo e altavaze ama name sevezi ne mwende vomenda mwende lo mukazo la pe ene ka tuto ya unaliza zila kacheno
0: okay. Shangwe nika zura pe ku vura tswana ene vata kuri lo va vere ki ne va vere ki swantere za holo e sna hani hani hani talimira o topic ye kuri to ikande ka chemu ka kuri kita vene le mira holo maza medere jinu kuri va vere ki hava zivi munga tava bona hava zivi process ka panzera ya kusa mseves ka mlao hape ni vana va vere ki vaza medere jinu munga tava bona hava zivi kuri heva kuri uzira mseves ka mlao ya kakai kapa kuri vaza va kuri ya kakai kapa nakoni ye kapa maskiri sauna kapa vavereki si ni vavereki kapa sevazi vakuli no nzira ya kushimba kifi en vavereki hava zwa msevezi ninakoka ofera va ya fera kwa mambo avo na nikuo ina kulike ni yo zwa msevezi chwale kwa tabi matalo tali mea hulu kachenu ni kuli vavereki ni vavereki sewa itere za hulu eni nika vula chwana kuli muvereki nga asika azwaka ni msevezi hema kuli kuna ni mafosa afosize fa msevezi hale liki uifera kuli ueno fosize chwana kuze msevezi kuna ni prosesi kapa kuna ni nzira yesu nakula tero kuli muvereki yani niye na ikala vere yona prosesi ya disciplinary hearing muvere kusura kufiwa disciplinary hearing kumu fast back sakuli nena ave nuvi kalavero kachaji ya firwe iske ava fera kuli muvere ki wale ki wa fera fam sevezi ave nuvi kalavero wa hai nena kamulao ki requirement ya mulao yo ka we have a requirement ya mulao ala tele we then iva an fail dismissal muvere ki ano sok fiwa chance ya kuli ae ze defend ma ka disciplinary hearing ensha
1: me vavangata vavanga nesavo yakuli havafiwe sivaka sestral sakuli yakone kuterezwa ka kutama vakensa kuli hana maemo atiraho kuli akone kuziva mikwa echwalo kana kuna ni koku nkwako na kumatrahu yoitirira yena muvelekiyo haiva vapalo ya kumufasi vakasakuli akone kuikalavera fa nongeo
0: heva muvere ki yo haska fiwa nako kapasivaka sakuli ena mungi akone kuweza defend ma disciplinary hearing ene vorera kora ene vula kuri ene usona kuya kwa leba kapa aye kwa union ya muyemera ene kuri ayo vazene vashimbeta vayese pili kuyisa kwa leba kono ni matakuvula usana kuri disciplinary hearing yeo ina ni ma process ayona kapa ma procedures aten mi ma process ya disciplinary hearing yani yo evolelwa kikuli muvere kusula kuvani muyemeri ya muyemera ma disciplinary hearing yeo vavere ki vana ni ma right akuyemelwa ma disciplinary hearing sha
1: ensha
0: vasula kuvani ma right vana ni ma rights akuyemera ma disciplinary hearing wakona kuvitha shop stewards kapa wakona kuvitha union official koko ko in the registered kuyona
1: ene ke ma programo ya tava selivane msevezi mol talima fakalo ya kuzisa muvereki a sky taker me kuvanga ne likoma no mala muvereki ni muvereksi me maferezo kamta tava foko mikona kuliva ko commissioner kapaye na district labor office yavona kuliva kone kuoteleza mwa fali nongezeo me sesi ezala fa akemulfe kuli kilito kwa lolifizeva.

0: Ngikuzobheka iprogramu elizebesona liphi nami ngakha mo from over with him.
1: Endimuzwele cha.
0: Ngakha lo zwele andikele kwa elizebesona.
1: Endijana, lotha ku fitsa zibiso ya ikomo, lola ke hefu ke ikomo.
0: Endjam.
1: Ni kina Samuel Mutonga yalwa maslalo sa izimwe. Yola tevi kilikom zenzi 5 kona de kona kuvaliwa kamkana kwe likom zeo de la tevi silalo sa takutali me alusese veni di 5 stole de di tole de ne kona kuvea pulu idin pulu kinkomane kwali tole de kuna di tole de tuna de pe kona kuvea li tole dama dama nkomane dama this guy zubula kari da de pe ikutole likomzeo likafu mane hanizi tinto da E35C samulaka misi ye italimezi fafazi sisi musi tinto samulaka ki E1455C di tinto dava njiva davatu kuna ni si tinto sa MJN kuna ni si tinto sa M SMC ni sitinto sa sopi kona kuli baba kalu kwa nerali komzeo na bakona kuluswala fana anombolo ye
0: Benjam
1: ki 0811271983 bali kumfok fumane hali komezensu imekuna nilikomze yoka kuna kudizi district kona ku babunolo kwa kuzi toloka kwa mankomana alitole kuna ninkomana yeswe omwapata yena ni nge batile kuba ni kakopo nyana fapata kiefu velu nigeribuswe omwapata then kuna ni yemu stole fateni nge linkomana yona kimufuvelo ka umubiri ka ofela kimufuvelo wikisa kwa buseta yeso anange ikona kubona ke inzi mixed breed ya mix ya mofuni ya sintu imibona lange komane kona kona lange diswichwalo tena lokaka kupaluli kuli baba kona kuluponera especially mwa area lutwire kuli my area lusese kwa Nazingoro kuna nebene bazibone bomulisane no kuna bazifukata na my area Nazingoro la mande dalo likire kuzicheka mwendike zishetu mka kulilwa sana tena kupa baba baya kwa sana kuli abalufumane aliko muzeo balu tuseluli balule muse
0: kwetu bazumuna kama
1: kumera man
0: changwe.